na kandola. Tukur pa, ayo to tukur pa. Tukur pa, tukur pa. Panayaral, ya panayaral. Karang karang, lo rangali ko. Australia pita kukul na. Kandola, cina kandola. Tukur pa, ayo ko tukur pa. Molar pa. Panayaral, ya panayaral. Karang karang, lo rangali ko.